Ina au, matungi na hiso tungi harap yo hau. Iti na itu iku mai kakalahan kiso ato ci ama. Na yai ko urib namu iti na hau. Unini ana harap yo hau iyo. Usapi au iklan aku tu kamuanan. Ina, mai rolai kami kiso ala. Ano makai kiso iyo. Talim satu ilo berenua.